Tlhoko mo tsatsing la Mopane ba letse ba utlwisitse setlhopha sa South Africa botlhoko ka go ba tlhola ka nno tse pedi go lefela. Re be re lela motshameko o tshamekileng mo mosong ka ura ya bone. South Korea ba tlotse setlhopha sa Seychelles Republic Blik ka nno tse pedi go e le nngwe mo maitseboeng a letsatsi ka ura ya boropongwe. Setlhopha sa Canada ba na le Bosnia and Herzegovina mo letsatsing la gompieno. Letsatsi la kamoso World Cup, United States ba na le Paraguay ka ura ya boraro mo mosong. Kwata ba na le Swaziland. Re be re lebelela tsa promotional playoffs mo letsatsing la kamoso. Makesi ba na le Milford ka ura bararo. Motshameko wa bofelo o tla bong re netefatsa gore setlhopha se feng se se boelang ko Betway Premier Soccer League. Mme fela ke a go netefaletsa gore Milford ba itshotela fela maleka gore ba ka itlhele mo Betway Premier Soccer League. Majesi ba tlhoka go ka tlhola setlhopha sa Milford gore ba iphitlhele ba boetse gape mo maemong a bone. Mo letsatsing la Sontaga World Cup, Brazil ba na le Morocco ka ura ya lesome le bopedi mpa ya bosigo. Haiti ba na le Scotland ka ura ya boraro. Australia ba na le Turkey ka ura ya borataro. Germany ba na le Curacao ka ura ya bosupa. Netherlands ba na le Japan ka ura ya lesome. Mothomontle ke a go leboga mo letsatsing la gompieno. Mo nakong e sa fediseng pelo nna le wena re tla bo re boa gape mo go tsa metshameko. Ke ntse ke go netefaletsa gore tsa metshameko di emetjang ke be ke re fumane bo siafoma. Au! Ke a ditsholola jaanong ditao ke lebisa ka kwa line one. O tla tlhokomela gore a ke ranong o tlhoka go fola. Ngaka e gorogile mo letsatsing la gompieno. Mmefomo 360 Radio. Tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng a pelo.

inqaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngeWinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Uzijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idata. Boloko uthenga idata ngithi wena. Lokho kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.